0: et
1: les
0: diocèses.
2: Na wani mater abano msamoro kukarase kesede pesele katecheze ewa sikofu imbasi mwabinyo binoba belangira ebicho benji na omuluhande luko disibute mwenu mkwa misionari mba tumika kutsibu tsibu aba mbaba mumba kaniri bate na muli chetu Joel Mwange Balwahi aba ni matere wa mbaba uma mwa wire batia wakabu wanko kwenene wa masemisi wa kutsibu tsibu wakaribia nko ebichope disibute mwenu bene nebe nji na ebi na uti historia nene eyo ngambe ya nakulibuchire wa bandu mukende tu anyira na watu bamisenko ibishi mu bya rumiro ende kende ke mu bya swanga bine bi ne bakubonko omubero 2022 okomisiono wakatanu ibaki ruma omwaka hate mu bindulikanya okukarasika sedepesel akaduse butu mune bini akatu habani mater aba kaotika ko chipastorale e nyuma sha bakaro mu shuparu kano sho sekter ese diose ze butu mune bini mu kanisa aho kanicha na mungo bachonga tanga nko abatu langulu o mochiru cha muriolo babia omochi sisi baka sangira o kochiru cha guiro busana nabo busana nubuhuru o utulangulu omochiru echa muriolo aba tulangulu abo mubia swa ebye kasindi muwa kubir omonzira au mgrupe basongora baka wongu kunene bakakoba omundachi okomana nko obulo obuholo langirika mubia songa binebi na ngambe abakulu bali ba cherikola uko mananko abantu langulu banzi batusiania sibali batrasubu mu shambangwa sikwabo kuse nabandi aburiburirani bo busana no bubula buholo uko manana herite ndunda bali yanangwe mukulu abantu langulu bya sanga binebi imubwira chikonene bana muyikandanga mushunzira sho siku bakole kashi kwabo ndekendeke no bakabwo ngoko nene echironga chinechi ngambe abakulu ima naribye ikasi obatulongulu bakakola na ibo basubiye mushomango ashikwa boku mononko abatulongulu bakakole kashi nene kundu eribora bandu okumyasi iyo bandu batebanga toka eribwo kuti eriwa luba chochikale kina kabwo ngoko nene ngambe awishi autusiania usanane kashi obutulongulu bajournaliste ibana subu mushapango ashikwa bo tumense ngo ekiro cha nga chinechi omumuyo obutembo muchasengiro ko muchiro cheposo no no muchiro echa muriolo chocha bia echisisi ko batulangulu o komana ni liberté de la presse o mu biaswa ibyo troremo naho no muchiro cha muriolo mbarumire endeko ikale baya aye myasi obunya sanga ino mbasolaito mungabro chibu eche yulu okungendo ya 25 omumuyi obutembo wa rumende konga ene no okuchisenge chihuhai chicho omumuyi obutembo embere sha Priska Luanda kama aye myasi obunya sanga ino mbasolaito mungabro chibu eche yulu okungendo ya 25 omumuyi obutembo wa rumende konga ene no okuchisenge chihuhai chicho omumuyi obutembo embere sha Priska Luanda kama aye myasi obunya sanga ino mbasolaito mungabro chibu eche yulu okungendo ya 25 omumuyi obutembo wa rumende konga ene no okuchisenge chihuhai chicho omumuyi obutembo embere sha Priska Luanda Kamala
3: asa nelebia nga byangalwe bwa COVID ni chandundi kutsebo anda kwano yamabya omeka koleka nubusangwa nelebia obukake nga wangamotabuti kandi kale nju edashitiriria obunyasa obwo bakalani nga wangasingi kwa bote
4: promouvoir la bonne santé et le bien-être pour tous.
2: Na munga wacho ngandaka nkomu kafunari mula siwe ngabiru uchibu eche ulo mjanali mazoro evarise kakure somo ina mwuwachi awo shiba kasa bolo mtsanga mwisho nyusi elishiri endamenda ambishe karasi kaitave vaso veremo ibakindi uwirako avuwa vyomuchiru eche ine chanala wa mulu akarasi kaitave kawea omochi sisi ika kasangira okumiaka mako merenda ne itanu ikana mkorela umumu uwevuta mkakahesa abagoronome na abaveterinere na wakari waya omwati o wakari omumuyi uwebutempo. Omujandali mazori mwiri achiko nene umuwebutempo inane mkwangurua nebitaka eriri mkala busana na wakasa vula mutanka umushu nyusi einei. Omujandali evarisi kakuleso mwiri umumia winochi abori burano mkulu umuwebutempo. Omkomiseri spirit principal mwa bagitili rojengu konaye abirayo umwati nga onono amanza atasha siyalo umuwebutempo.
5: Ya pili kuko watu uko na detruire city ya Itavu
6: echa kabere hania bandu abani mutsandaya chi kosi

0: ejo bakapratikere isha produire.
1: Mm.
0: Bo ngawa tuko kwa mfano itave bo mwalimu wa kumbo ndu nene muwe kwa nene tu shonde me sali chiro chuma pari lusha mama zewe ye
1: bolo bolo
0: narusa na nechi
1: mhm
0: wana malangi
1: ube chunga ube checho
0: ayo wa makestyo oto ayo tuangavia tuka tuka hivu ulia wana malangi donk tulinga tulisano muteori kuringi pratiki or vika enda kuyimu naro ave yeseria evo waka soma eva na mukola direktema dayer waka lava yendambi nene okotere kurenga
1: omokarasi sisteme nero sisteme osere toke kane otunubu sanachi ni probleme yande ya bakoro ni probleme ya vetabu ngukubi handikira ni probleme ye ito tukashia la honyuma hotu utiabu sanachi kia tunamulangiro kwa bandabani mukola chujiboba ne mulubi itamu ahona ahu
0: Bon, enjenge ndi tsongera directement e système éducatif. Mm. I want the système éducatif manaka leta. Yo ikaleta programme. Yo leta programme e de sorte que e pratique avia monge. Konfano bon. Sande tsongera mundu menga vuwa.
1: Chamecha ngana wa teacher chihu wose. Iswa kuvuba.
0: Walangira par exemple bon. Kakanda wa Faransa wake wakivu
1: iso wafuka kwa babo wa Faransa
0: wa Faransa par exemple iye miere nga 4 heures de temps nga 4 heures de temps e pratique iye miere nga bon na tangani miere nga 4 heures me wala ngira bon e pratique yangani miere nga peut-être 8 kutse 10 heures e miere nga Faransa iye miere nga bon entre 1 ou 2 heures. Kwa mfano, selu inje. Kusudi, avana evakula, evana mkola. Mene chinde chireho, avana wamuna wire, na wawiri ya butuli.
1: Balibate.
0: Neva hata. Neva hata, omusase ke, enika kura, evyongi kubwe rahano, nkana wiravu. Nkana wiravu yogo. Me, esiki wakana kulisa yake. Donc bakaye karasi ukabula mundunga bamu embuze aya somewe
1: ngo bamukasero ko karasi
0: bamukasero ko domene mwenye kusenga chikalu mwenye nachindi abana babo nabwire barubiya distrait akasebera telefone ishanga tumikaga kashi fulani ayo nayo ni probleme yiri donc e probleme yiri dede kote okubo tukakangirira ya na dairi trokuti avalimu avotuka nganzaia na leta ndiyo naro mama kumbe programe iya vya shanji kundi hano bon tuka soma wakatu kangira yere vya ma super ouvrier ntili intellectuel kure nga entrepreneur kundi mama vi levya ndeke avantrepreneur ma domene wetu ne vake kutsipa
1: Oye nyu ya oye bobo veterinaire.
0: Bobo veterinaire kwa agronomi. Ne wake kutsewa.
1: Aba nene wakera bata?
0: Aba nene kwa wakara sinina yomo wikarto. Kusini ya kome vende vendo. Mesha nga kome domene yiwe.
1: Wana malaki. Kutine ya batuar.
0: Bo, ama wita ya batuar ya nesawe. Ina chino mo domene. Tukunde ya batuar. Ya batuar ama wavalai.
1: Riakateri meke vwala.
0: Kundi abatuare antuka okusante public yiwite kashi nene. Anyamashi kalo shiruma makuni.
1: Na makuni wakashi alera.
0: Abo wanganga wakatuka kikrayo kwa hivyo. Amavi abatuare enesawa.
1: Enesawa.
0: Me amavi yomove ndi antuka hivyo.
1: Reka kala kala.
0: Enyamavi harakotsewa.
1: Embele tuingiro mumwati wa tumonde kendeke. Abanduba kasa kukubwa entrepreneuri kuchi. Dejo wabere tuka mwa natakolera ho wawo ukawo tserumune shusa machi sino mo pambasi mu nyuma hano kwote sino mo balko mu fashi echi kate sabandu nichi karasi siba litukangira yabyo kwote tuka soma mu tana sube kuda bru teori yo nene tumikani amikani amikani na mbobokola na rocha talukana abantu bakasa ko bwa entrepreneur coach
0: bon abantu bakasa ko bwa entrepreneur echi kwanza Sibashi.
1: Sibashi.
0: Sibashi.
1: Echovareko.
0: Sibashi Echovareko.

0: iri omo buno makutsebu me omwikola siyeremo kono kasunga omuntu akakubira ku entrepreneur wabutibwa oyu yomu entrepreneur mesha wite no kukururu naro eni mu entrepreneur mu anda
1: akaba kangira mu seminar ati ngaba kangira ye entrepreneur
0: na abya kakubira oya kolishavyo
1: iwo wasunga
0: ebya doni me iye ishari kole nani masamanyi donc ete kwanza e population si redike oku entrepreneuria ete kavere e entrepreneuria avandu banene ere yusa moyo wakatsuka valangire danji kurenge
1: efaida
0: kawatebo ngende ula kaulowe kwa mfano me bwashi kakwako chihunzo na walangire chihunzo esi waulane ngolowe Naro deja wataluka kwa entrepreneuria esi uli watuka nayo
1: kuwa membulese yawa udikele kani ya mobaliko
0: mobaliko kwanza na malange echo nacho teni yao ya kasatu andu wakawa mbino eri entrepreneuri metu kawa vyana kayeye vyana kutalu neno mfuko mu watuka kundi bo endambise yireme na mawe ku warango kuna tsuka abantu banene bakaba mbunga tsheba me
1: ulo akola binje kanze brengi nganze brengi ukola but not in time but you know but you know that time
0: muna tsuka mongo kwini ndiyo
1: quatre poules dashe blanc no
0: eshe blanc
1: ok ma poulet de chair
0: na tsuka nyeti bon aringa sato tukasome tukatoka kutseo naro muyomba mahike kaota hata mukatoka basi abye namupe amanyishereve dollar eve dollar na maya ulako haikoko masoko tu na isina menya vindu ya myatsi eshongoko na una mateka kautu
1: aho ule mukandiema
0: aho inye no mu je 3
1: je 3 aho kata kibwe premier cycle
0: ndo mu je 3 alors Nama tuke ngoko. Dayer ava ngoko kwanza nga saayo. Na yon veterinere me omo mtu nyeshe ngoko sere lama. Finalema nama buwe esana waibwa karasi kundi nama vichi nguli kliniki. Nati bo, nire munga ngachi. Oyuka solole.
1: Wete ne imani.
0: Oyuka solole avanani. Avakoni. Ukasana ngoko inakusubira nta ela tutaitunza. Ena akantata na ruru buena na ruru ya doktere. Ngangasa ye nani abakonte ye. Ngalangera nga muri nani realite yere ye. Bon, kona minye alors, tutasha suba nyuma haki. Muyomba wembe nani
1: ebe ba dollar
0: na maya ula kwa ikoko. Ikoko hen. Ikoko mwenye muhasa kakao. Narobo kundika kai lindira yo maparcel eka mayuwane misiminene yavyeringa ma wimwa dairi kaviri tsuka na ene neritwa na maya eye blayo na mundu amaiko amaike kaut engo kwano na matsemera yo basi ati mukana mbata ayo mureke ya ho donke
1: nyona ngo kwayai
0: meyai na ngatsa mangalo la koyo awati bo Nyota no kosenkant nyutu mweni otite sangande retayo tawtae kengo tai awaso na tsuka e proje e shongoko asanganda yomu na bekai kundi obububu e wuchine e wuchine na circa 3 e engome ya
1: yo ya nashia
0: na roplitar e sana yo wantibo antuka kumba bububu na rusha bomo
1: mumutema
0: asanganti yo Namata shaya ulako aiko kuhisisi. Ehisisi daro mungu mwasa lawe ticha kwama kula hetroa.
1: Troa.
0: Hetroa yo kwama mba kuyoko tade kwa vent. Yama vya swasandi.
1: Swasandi.
0: Kwama chukula ngira kameme. Saivuli. Alor, bon. Unashi iruka tumikira vabose kera tukaya tunziravu. Naro havia omudairi ni mantoro wa yisi kirex katembo kamulamu katembo fanuel esawa tbo

0: wasinja bahurikiribya tubanze bate ababuya okwibi muri banje okwikwama ekindi chenyu eke radio moto okora radio moto butembo beni ekindi kino kikabwa kiti eshombanza ninyinji sishende shawaronga kundi oyuka kurondekana yako lubanza oyuka kurondekana kwibya reheka shale kubula byoko omundo mabini akakurondekana kwibya resenga akakusunga kwibya resenga na bandu balangira kwa bereheke kitutu kundi akaheke bya une biwe na runi unya heka betutu abashakulu banuko buku mugoli injenyere amstronge shindani injengende ba gambolera tukakana ya okomyatsi ikalaba chipese mageria masereka mo enewe yo kunde yo mutukatimba timbayo tukakania na balume kunde tule balume aba balume chima yakali chilichi rutwa mabwanza echehende rutwa mabwanza echehende kunde oyuta shimbukuli kwikahama akana takilangira ngaya machirukania eyi muyaberi ababandi bana mutimba timbayo mubasungire ekuple nguma nario babere bwaku yokwemenwe ekuple omulumesha terekomenwe no mulumi abere bwoko musuda kumunywa na mulumi alumunywa wo musuda na yumunywa agenda ishali kumunywa tukwame 12 tuyoko 12 ko 12 mushakulu wae twende ko 12 twende ko 12 omabwa mabasungayo ewa hirayo ho 12 12 basi miatsi ikatsanda bikwe tubikeli raya bandu bana mugenda undi mwepikirwa masasi mu mo nzira ya lukanga abya beregenda onde omonzira ye omumuyiwe lutu usana na salongo abya beregenda tuyeyo
1: bali jetubanze bata babuya za radio moto kutembo beni tunomo byaswa bya masereka tumaika ali mundu ano mundu sano ano munzingo alwere kutu nomusha kule
2: yehe uwa mavecha
1: ula mundu
2: ula mungu kambale malumalu mikaele
1: malumalu mikaele ule munzingo ukulechi
2: na inga na babandi ava soda
1: uh-huh.
2: Tuwa beretu kalimuli tunena umu aye wama serenyumu kuitwe wama tuturushie kama bubu ule atushia wakatu turushia ngwame vahe wama tu intimida mtu wa sevine ngutonga na wa intimide wama tu sabatu nae tukalwe muli tunae kira vetsungu ya mamu bota so wama tu sabako vetsungu so wama bawa kwa vetsungu ya kwanza wama ayabi so wama tashi iramwe vende wama ayabi kutuwa lutu wama saulabi vate tukunde wama ayabi tsungu wama lutu wabini ya vyoko ya mewe na hu wama tu kula mtu basifile mtu nga nawe indi mide etuwa baha kandatu wama saulu ya luku batulunda ya tu atrevede wama tulunde wa chomosho torshi atrevede na nje unani viseme wama tu bashenye yao na renye hamba na renye makerumu vicha na umune alua irao na umune na mawindi na inga muhamba umuno malua labera umogo na wewe na nanyi makirire na umuvicha na roma malua makerero umuno na vicha fana luna muhamba nkume wapi umuno shangalu muvicha umogo no na vicha na vya labia vya remi na mbire vicha na rukwa na raha na umo njinko atwa tukakuko ko inga disu ku 18h20 na rukundi wazano siriye himba kutsebo abantu babia umumuyi fana bya ku ino manyumba me hali aba mama ne rumu bakogo aba matezeta
1: abina na utokombundu abisa utokombundu
2: ye hali ambile tenis civil
1: nabyo nabyo mo abushi aba abushi babese utokombundu
2: ye abushi babese utokombundu nero omu mabishali ikaho omuma iwabye mbere narutwa tunamukutsa kutsana kwa vya kabere kirati ko unda naruna mana nalwa ona vetetera na vikirenga iputsula nonde kwa sadi bina mazetetera
1: olobolo mama belangira eve kalava omumuyi mama byowa eve kalava mobya swevera mwa basoda ala soda bali mu karenga babirenda naru abo bali tasha banikaye
2: abandi bana serechondo bona imbire kushushuti nyabyasa
1: ah bayimbire kushushuti nyabyasa naru
2: yobasera bakalendere kilalo
1: ah bakalendere kilalo utuwe mwa ikomocha swachahe wanga hayi
2: abi nani mbwa
3: Mbua wabu kasura bukia.
4: Nanga sura mutanga.
3: Ah wabu kasura mutanga.
4: Nga lumuli.
3: Ah. Ii. Basi walobolo. Nerwe menwe. Wana vire landayu.
4: Ya menwe vire landayu ne. Omu ume uwefika.
3: Abiritwika tu.
4: Abiritwika. Omu ume abiritwika na eshuishi. Dongi eshuishi. Eshuishi sisi embire waho.
3: Eh.
4: Eh.
3: Walobolo. Walobolo.
4: Ii. Inga.
3: Kendila. Na komutu.
4: Okomuro na kwa nyeloma ebironda donge bishebe ne rekone be katre bishebe kwa nyelomanga ejende kiro komino yibiri okomende byana nokobende ne kindu kunindo ne kindu omumuntu
3: donge ngwale bya utokombundu kumbe mwe kuholia
4: kumba bina biri nyita atakuba bwambu nabe linyiri zubwabo okubata mili bakaye wata kumbe tunabira hola nero nenene vyene ni nuwe
3: Nero enoka ya vile polisi. E polisi sita kola angete.
4: E polisi eno ya nakola angete me. Sila le kwa merera. Bakaro ni kola angete. Sila nga kwa merera. Kunditwa na vena vumuligolo.
3: E.
4: Kama wabu rambu waende. Kundena shanga wala kwe chihera. Kundi erlo mwiri nga 30 minute na shanga waka wala kwe. Kwe chihera echo nire muirako.
3: E.
4: Me sila kwa merera.
3: Ah. Basi. Walobolo. E. Walobolo. Mama vio wewe kala wewe tu vahuri kirivanza. Na mundu neunga heno.
0: Wasinja, ngale ngikana ya, tunakwa mene na mama vio wa, ewe kala va, omumuyi, o vio veria la va, omumuyi welubebe. Eri nyuma, shiribia, ewa soda, imu vahulirie, o undi muluana, ye muhasa, o yu wabia kaulia ama inite, abia kasira emageria, na eri muhindana, na babandi wa soda, ibabiri manumundaji, Wema muturika masashi, mwaluni ya hola, wambuaka mtu waloko lupiteli kwa masareka, mwahole romanzera, na oyo ni uahi koko mwewe, ni muvaze wewe, utse mutaka wewe, ni umu koko mwewe, donge, na yenge balia mwitra, kumbia karitie kama huwa mwabandru, kundi ni karitie kahia kahia. Tuyo komu renge o 14, tutere ndo kwa 14, tuyo kwa 14.
5: Wari jatubanze wati ya babuya, inyomoka kwa ma, radio moto butembo beni, yekaya, omoma doro, yeka kwa merera, obole mwati, mama unamususumana, vere vete.
6: Omulu anavere kalomoli, niwa buni ya banda nana babandi, na romo soda, ama kuatre, umba kwa vetungu. Na romulu anama mwe vetungu, lakini omulu anama mwe vetungu, atuwa mamba veke, dame chera kwa vende. Ya muharabi ama kuati wa mamba veke na mulu wa nama kuati abitungu nidhi haikusa nidhi hao na rama masawolabi na romu soda ama luambo mulu wa nayoguniwa na rama vromu mama atisera hungitiba wao na rama vratiaka kere romu lume na romu mama matepeta mokovube na rama lunishia laka hambo mulu wana erike kenyomono mulu wana na rama lumama mutu wa nerisha lumano kwa chendeche kuma na rama mulu wana lenuaviri ya majikini ebi alawe aviri ya venga Nerombo musoda buri yabanika ukonupitali kwa kasongwere babiri amusunga omulu anana yemali omunywa wa nerule no babiri mukole masereka
5: ah donge omulu anana yemali mu musoda okumunywa nerio omusoda amabike masereka wasinja
6: nerwa masereka lino bakaya ibo bakaya tonderana
5: okondambie no
6: okoyo ndambie
5: aho ore mama omuwa
6: omulu ana
5: ore mama omulu ana
6: kambale wao
5: ni kambale wao
6: Mikael
5: ah Mikael bolobolo mama Aruna ingali.
6: Yes, okuluwa
5: kubo malumani. Kubo
6: malumani. Kimacha kuye mure.
5: Ah, bolobolo mamu. Bolobolo, basi, bolobolo. Nerukala era bandu utiki.
6: Njengala era bandu niti. Basi ya babandi, bakuwa umabulambu wa mrema. Abandu veno, wabiririka babandi.
5: Aha.
6: Naruka ande, na mwili wadu niti, ayi mbireho.
5: Bolobolo,
6: bolobolo. Kwa yu mwili jama nikamu chinyo chiribu hata.
5: Bolobolo, bolobolo.
6: Bolobolo, bolobolo.
5: Bolobolo,
6: bolobolo. Bolobolo. Bolobolo.
5: Abambaraka bare kerebe kabandru yi bolobolo mama
0: okay wasinja mama byo wa mama oyo waluma wa kwemi emenue ngoko akabua nekwene nekwenene omunwa biritwika bo bamuluma ko munwe no kubicha dongere no konindro emimira ya mabya na byano munindo yo mu yo muluana omusuda mweli ne mimira yo muluana osana ribu ateka kokotechi bas kubyanda betya no muluana maluni alumu munywa omusuda Na wa maluni ya tuika, donge na yole no kabisa anati niniri, shache toke remu mobono. Tukaya o komorenge o notable, o anotable. numero tuyoko Kens. Tuyoko Kens. Kens kilometre yotu kaya kwa weri rikao.
5: Tunamu timbatimbo mumuyi. Tumenye. Echa baro chekali ya bandu. Romo maserekanga michi. Kundio kovero vya lava. Omulu ana. Avia veri tushigania. Mono molokalite. Ngumerera. Eye murema. Eche lalo murema. Nairutuwa maika oko ofisi, eye lokalite, kutino chef.
7: Ye, yeah, mkulangu.
5: Omwati avere vondavonda, mbo mondumwe lumirwe, omonuwe pili tuika umulu ana, mba mulumire noko mutwe, vavirimu uteli ya kutivotsevo, kwa nganata retuwa rangaveri alababetu.
7: Niko nene jurnaliste, nko kubwa kubwa mbo mondumwe kahuta loko mutwe noko mutwe, eni avri utaliwa chitia no mutwe na u... akabu ati mubo hinda hindile ukotsevo, mwabanda na basuda, vavirepo mchero. Ne omusudamo omusuda yo mochiro neri omwamusaba ko bitungunye ka kuluka iyiba line mukeli wiwe abari abe musaba ko bitungu neri enyaga ya ebyo bali amuha neri atikachaga ne radio moko wabati amba kusho kuwa maga yabyo lekabyo neri na yata indibu kwa mubu awutengale ke kwishukwa kwa neri omochikuhi kolunya hambo mu lwano yo yatia akerunga luni ka mwira wa wono nomuke kuna mamana ya atereta nerio vakumbagalani vakumbagalani alomo mulo nayo komuno numulo na amoloma okumunyo amolo akuri amuta lieno komu noko noko munwe nayi nerio musuda akwiro ko okumunyo noko kuboko akoko kuboko
5: akoko kuboko kuuma nomunywa nerio omusoda bere bameka
7: Iyo msuda tuwabere msunga muliolo.
5: Aha.
7: Tuwabere msunga na hini ene, ne hili ito wene, erifata nane velo mangira, ebringi vya nehirukumulu na yuvya neko. Neri msuda, tuwabiri muko liye, riyo muko luwewe, omuko mandra wavo. Nyo mbombo nebo mochi tongole chaba ndia mbobo ba farie.
5: Farie?
7: Ferie.
5: Ferie.
7: Nibo mochi ama, koneni avu mbo kompanya mwaringa niyo mbobo ferie.
5: Okay, muli ya msunga hai?
7: Tuli ya msungo mochi uoche deni mo kasongo ere mwere.
5: Muli ya msungo, ini aliko dawa kutini aliko
7: dawa? Mwai yoko dawa, ini kabu hati ya mbo vamu tunze, mwaka pata aksida yuko moto.
5: Aha.
7: Nerio, obu noko vuli ya wabu tia haesi. Na banga ngababa reba mungu ya kasongo rambo sasa. Iko na yulia, ayo muli ya patana ya aksida, aleha ikwe.
5: Hei.
7: Nerio mwara tokeresha vya akaeleza.
5: Aha.
7: Nerio koko saha eno, bo, shali ya tokeeleza. Me unaishi nyeti ya basuda bakubu abata indibu musivile yuli ya karomu omusuda
5: abana mubu abate
7: eba ni mubu ekindo chuna chuchina mabonda abonda
5: bateri ya mukarata
7: eba chambuno musivile sheli ya tayano kodawa ndeno anyo kodawa
5: hey.
7: Musivile na yano kodawa ha. Neri omusuda ule vayi omundu wabalwere echilalu yoyo kaya vane kodawa kwa haye
5: echilawura
7: echilawura
5: nero yuka wekarua alia yipalo kodawa kwa tijera undianga yireku yoko elubeba
7: kumbe kutia nkute masereka
5: kutia masereka
7: kutia tani ingize kwenye inaku
5: na ama ya hale
7: lakini mwakabu gizinyoze kanga wikaenda pendeni hebi ya riate babanga ngave kasongwa riate niwo mo difese eye kalero oru kene kalero zosi
5: difese nani alimu difese yae muli ama kole
7: o alimu difese visusuti
5: alimu visusuti tuwa kushima mwame
7: nerio ila tucho tukasaba komanda mwana buiri ati ambu omusudama shalangirua aka kolebe tuyendeka ishe nyembiwa uwa lakini nyangana hambu ama jata uti ukombundu
5: aha
7: inye kulivu kuyo inye na hambiri inye nabu hile lakini ya vandu kumpe shibasha muyere mochi morikofi narecha tukasa vitu ngabakala nive chilalo omuyeri aka uambu kulia vandu aba tuwene kulia babandi achona chitwale viri tuwe ngabatabali ishi chiri tuwentisaya avanduri ya baka uambu muyi alimu babandi mwole vio mwavira vya laba aba sudamu ba kito mundo nerika muna wira mu bwa bakande fanya udia se public se hata kola kama si ushi ushi ne population ino mu muri ne rule baye kande no ndelo banza lulu omusuda nga alia salamu nyoko ne musuda ona malange twa biye mu yeri dawa ne muri ko be bane shambu ni mbangi se musuda
5: wo muwania radio moto wa malera yutiche
7: ko radio moto kitwa ngana la radio yeri tuwa tisha okutilizasyo eya abakalani Rama langiro musuda, eba langirango koo, ni mwala wabu, na basuda ba malangiru mukalani kumbe nawe balangira kuba mana nyiri abagalaba boko bakatungana bati ha umerera ese habyo ndi wangahe koko ndi kwa makofri langira olenga bya utyo kombundo kumbe shiriza bebuga bakalani kanda etu abalangalo lerana hayi kambe abere boga
8: apo
7: ne bi mutu langulu e message yumu laba yeyo kusangwana tari tuli mu omuha omwe security ali tuwena abantu baba abatabali baba kabwa abate abantu bale kilalo ne bantu sibo wena kande bane mukorerwa bintu bitende
8: sa toma kushima mwana
7: eh matu kabwa na bapeme miaka menene si hali mundu twa twapoma abanyakilalo
8: eh
7: toma kushima
8: na toma kushima ure mukaya bashakulu na ukwamereri mwati oyo ukituwera ngwa maendata
7: eh neri tu munawire tulo tusondire itwa twalo mu konyo yu kunde babiri abakati kana mbu shaleta yokodawa yemberesha eche renio de sécurité au yulinga delegue au yulinga commanda de la police hao mana waner abali okweta majoro kwa masi oko nani kwa oko susiate kwa masereka iba lolo kwa mungu yo tute kirve ya muendo kwa dawa kwa kane ye yare ipo mkule masereka iba mlo lako neri iba minye vushiku vane mutu nzwa oko dawa ngu merera
8: toma kushima
7: ok na ina kushima
8: merci sana
0: bas mama vio wa oyo ni notable o muyi o welube murema oyo ni notable we murema kaula mbetu mbetu yukabibia akakania murenge oyo tuye neberenge twabitwa luwa hotwa ma chipese twa mahiko mo berenge tuka tutaye berenge kwanza tanyetsi berenge byo abantu bamenye ngo ku radio motiketi mba hoshi tukati mba otsera bo babushiboshi
9: Valiche tuvanze vati ya babuya, echini mba chomoto butembo beni. China murendera tunumu iwe berenge, eriasera echipese. Umumu iwe berenge, mwebrika basoda. Abasoda, vamatavu wako no. Vama hebu wako no kwa berobenga?
10: Vamatavu wako yenga na nusu.
9: Vama hebu wako no kwa yenga na nusu. Nerio munawire na maia, mumuembiro musoda. Amahabwa mangoro wo muligolo na berengave suno na ryo mama mutwala okukambi yabo ali ayirate kiri ale komusoda omwefardc imwe muhira kwa besuno na remo remo suranga na remo awaranga mangoro mwaka irate
10: omusoda babereba ari ololo okoma 18h30 a 19h yaho omu taksimene mu magalomo umukazi ine yo musolda yo monzira ina mabira kabarire kwa monzira ati akahunzo mu taxi mene ayemeru moto amuhunzo ko byala kwa byachironda na ruwa mu taxi mene abina ngabwira ati aka akabre kiraba andre bo bahamba na ho babusane o mu taxi mene mabira kagala amusa Agora vemos a trevedra ainda em população, bom soldama visama. População agora é essa, bom soldina na visema para mo bola haki, agora para mo bola bom, questiona na visema aho muka mchinji moya hivi, aí luci aho a trevedra, sa se botar mo langeira, eu tu abiatu com mo guamera, tu era mo moenda tu a muhamba, tu agora tu a muhamba, tu a mo muhunza. Abari twa ngwa twa mamuhunza kumbi sifwa mwitra twa mutwa loko ku defense area bakuluwewe. Mutwa mutwa lire twa bara tuka mutwa light finder tuka bandana bande ba solda abakambo bakamulira ko ne twa popila sifwa ganga tutri a ko betra byanga bya betra tutu bene bene tuka ndi mukulya ku defense. Bo bya bara bya bya betra tutu aenda twa bandana mukulu alinge ba mesha berekira ni bwasa sivo kwabo ba berekirana twa bandana mukulu yo monzera. Ahe kwa msaldo huku mututu wa hike muendo kudifese. Kudifese ngulugu ya muendo. Eri umuku. Tuwabere tuwa hike yo. Kudifese. Bo, babere wangabu yivyo tuwa wangabu. Wabamu wambutrusha somunja chumu wa subuhi. Sasi guwa batonde ndeke nga. Beri ya biaviti umutakishimene. Atonde vya nga. Angatronda. Esho nziranga siri ya sasiti mpaka. Oya ya sungane. Ya kandina liya lukudifese kuhari ya vina kundire.
9: Avina kundiri.
10: Avina kundiri ya kutsini.
9: Motu kuhuango kumwa hikire ahali ya po mama. Aka mawe bilu ahali ya po mama kachaka arundu kubakari. Vama wawe mwana ama wachaka hampo mwana morere. Omati oyona umuwa nuwirewa.
10: bo nashi tulia hikaho etulio kuhamba etulio matro wakio mubandia masongika etulio kuya muhamba na ruri wantemuna na langirecho ye
9: wasinja mama vio wa oyo yomuhimbani muuma oko abali ala langira umurashi ngoko akaye wata omo obandu tuchina timba timba amaburio tuchina bulaya abakalani ave verenge baka kukubala tuchina timba timba tukatimbia emikro yomo muyiwe verenge kutino mshakulu nao
11: sawa
9: abarashi abare kuno wala ngirebo uti
11: neva tuwa atua
9: wamala ngira neva tuwa atua muba irrebati chikali kwa putine batu watu
11: muba kapi umotere muyima naruma kaibu wati akasa atiakasha atuendra ama ana hotu ana na hotu ule ese tutuwa nandambishi nga yetu nange na hotu kashi omoseka kalaka narukotu lia yotu ya tuka atrebeta atu tetukaya muhamba atu tebeta komomote narukotu lima atu jedisi ya madisizi wa rebele kirokoba nda mpaka atu muhambe narumutu kwa tuwa bilwa tuwebilo hatu ya muhambera tuwa mamutu wala area basudabali cha yenero mtu kwa tuwebilo hubeto mako la walu hamangete ibo hatu ya yebendovi ya umoseka yolo ndi hamba
9: yolo ndi viole
11: yolo ndi viole nero madita muvi ule
9: mamu kia ya
11: umoseka maka irakala kana eno mtu kaya ya shari penye sabi nda mtu etasu ngavi
9: mtu
11: kaya ya shari pene viriatu
9: shari pene viriatu
11: ee
9: nero umoseka na ye mamu kaa na mumenya
11: ee mtu kama umenya mtu kana amu sungu kushunda mbiesho
9: mama mwikaho
11: Madita muvyo lima kera kala kweka nene kwa yama tebeta.
9: Ukabura basuda utichi na bahimbani ukabura ba utichi.
11: Bo, bahimbani tu vyo mwabu uuma. Na basuda na vahishi na tungo. Baka muba vero baka mbutufri na bubwira. Na rukumbu buroba tunayenda lena bubuzi riruwa batu bakandi ya baka tunya nyasa.
9: Otia. Wasinja. Bas. Na unaute cheri la
10: era. Na eni nga uanetri. Tulu tukaishi na nona ba. Aba dui ave Rwanda. Bo japokuwa ni barashi ave Rwanda sebo macho chetu tuli situa esi tuli ishi na bongo kotwa matakiri ishi na ba solda aba macho chetu sasa. Donge twese tupata sungo kotwa miroyo mundu wa Rwanda kuna haki. Ari wowe omukongomani munawire pavere sweka.
9: Mama ba sweka.
10: Etwa bulaba kulunga bakana tasha burabo kudziye. Ore musungo musoldo abulanga mujenu abulanga musoldo abulanga popila sho swangara tugare menyo musodanga nende embaresha esha bandu
9: nabazalendo banienu
10: bo abazalendo sibali yenu
9: sibali yenu donge ukabora basoldo uti bayo watende
10: bayo watende ke kusangwa donge kumbe nga bakashitulusa kwishisho ni shiru atre evita yama huana tukasa ngalomulu bakarasha ko leveringe byo donge twavulanga tushabwe tuchitwenga popila sho
9: wasinja muhuri kiriri nawo hao ndende yanga shalairo mukanya
12: bo mukanya munene wanga bya ho tumeno ka ture ekavera nke kino nacho tukande bura aba abakoloba FRDC vetu atsunga balwa na babo bunda ke abo batu langa ngo ko tuna ba
9: bas wasinja mushakulu au ndende arenga twangana tuli aho basi tuwa mabashima muka tukocha.
12: Ok, merci sana.
9: Radio moto ya mabashima kundi mwema tukocha wa sinja.
10: Na tuwa mashima obu holo waibu hikire chilu mbiro ja pia Robinson.
9: Rio amu uwa wa sinja.
10: Sawa.
9: Robinson neba makuramucha. Basi, ewe kalaba ilu yehembirwe na basa wangungu vyevyo, ewe maonzare laba na tukabu atutino tukaba buatutino nyoba kulu mumenye ngoko abahimbani balairo kwa boholo abahimbani sibanzire kukuku kumbe mutusa ngule misonia tutoke revia etuka itsutsa abale sibuku wetu etuka tsemera nere yihalambravo sango bya mabendela betia etukendisha watu tenyu shimo yende mutu shienoka toyetsunge wasinja
0: Mama biowa baulikiriri njetre shimbanzana nene seisha ndeshawere ronga omobyo shebio ngabwera bakalani bewe tunyetino tulukane na barash no mabandu muni mubandi no baba pasteur muni babandi omobore brashe muni mubandi wamo na ro mundu ama byangwa mataruka si 20 hira loko FRDC alakini tubosi tubye nere amenya ngoko tulia hakatoga itubusi ngoko twanga natebeta nabande batebeta ngoko twana tebeta nabo bamatebeta tuhamba ne tubuke wakuboko sari cherekola ulangiro musoda ngo ne baba wawo no musoda kulangire ngure mwala wabo kutsengoreso kuluwiwe kondi bamabe menya batia etukende bya nerishikania tuli tukaba ni koko 09 94 19 96 setu taba nendambi ya reba ha namba kundi tulwe mwama belangira chende chiri awanza luutu mageria masereka chepese na mundu ni munga hikwetrami tukasima omope moize karemberia tukasima sepe makomera okwibi mwama yetreka muka tekendambia no na tutukendi watutino na tuseko ndilua akuina bakalani bakalani ayo ya madingiria riti ya madingiria chendo ema tubwera na tutwabwera abande okwilabera echenemba ngarengikana ya chehendye cho abakulu bakendi ababyo wacho babarashi na societe civile nabande nabande tukendikala na rutwabwa lulemeluma kusudi tutokere bya etwangana tsunga ewetu omunyangwa ngolia ishasha subayo nyereka sereka shindani amustronge ngaba sima kundi mulwe banje okwetu kwama nyamuhanga batsumule na muendele nere kwama ebende behende ebetere emuliro kwitwe abakatunze metwe bakala ba momentwe mwe mafungula bana mushofe babere mbale vareze nabo mukala ngira bo hanu nabo bakata sha babwera ebe kareka abantu baba kabya ehiburu yabya hekabya nga hekara yarega kama bya karibira tere komo mutu kanwa ye nyamuhanga abatsumule

Mais il y a une autre. Finalement. Ali tirero neru aona kwa anacheka cheka. Jikunje na wengine. Kuti umuvwazini ya vyano luba anzamore nendrua. O utajigunja kuru na vimba na samu kati ya milfra. Amendu tuyu watikaye. Nabere luhanga buravandu netino. Etembo. Enzu wika butanoona visandu vya ibu baba. Mutoto yako kama huko na mabatima. Mutoto yako haizi ishi lokatere. Ndiyo, kuna wakati huko na parcele moya, hakuna problemi anayu. Me unauzisha na parcele natoka kwa $5,000. Kisha mutoto nakuya sinye. Parcele ya $5,000, kisha unampatia $10,000. Siyoko bandi, naombu nafungiwa. Bo, haona mwetakera baba. Lekala na wali uko matre kunde siria biabia resondari omuka maba kabu tumochi handecho na hutitaburo uli ahuluta mbeku otino ali uko motema eso utecho avarekola kunde embe niyo yebili yacho yitia kwe ikai sunangomo menwerevu la maboko lakini su angasu ngana ika yuku mashini tikaso ningobi ayrene sondari omuka niriru ambu

0: uri ko mutema
1: ah nabiri babarasta barasta bari ko mutema
0: uyo ni munyaka birutu
1: ah ehe ko berebe
0: eche bari.

Rose nene ne. Shetu bawo no musungu. Ne shokosha karakera. Ndu bi hari piera. Biti hari piera di bwa. Hari piera Marius Joseph. Komboni Daniel. Huyu Daniel Komboni. Mutu mkubwa di. Ingakwe atia maramucha omusha kolo tangu Daniel Komboni mutu mkubwa di. Ingakwe atia maramucha omusha kolo tangu Fokumba. Basi shundambisha mabetubura ki shundambisha tushama huwako na huwa banduwa eva kai watandeke wikari echerero na here seka seker hola hola menu suko mujinga weye tuli umubulie huwa ngalu sheveri atu na huwa ikumba wali umubu nga bandu ibu wabuka vya nga wale homura no ebyo ni chitsebu echo. Aba na bauba kuivishimi unauti kwa shofranga uko bandi. Inomba watoto. Aba namo bakali uko kali ukise wabo. Nario echinduni chiu maba na vetro. Ishundambini ndami. Kundi ute sheviri yengero. Yukuti leviri ya hobi ya mesero. Nendrolangali ya ikali sovongu wichiri mutinevu ambene. Na tahana muka mauwa kekuwa naye naho iwe mundro iwa yoloveka numuka liwe kwenene akabiyango mukeka owalie mala lumave kundi obuli mundu oshi akata ndaira kuo numuka liwe kwenene shangasha biyango muti ulungasi omuti ulungasi ututendo mumbote siyangaba neko yuke esambo mamuti yoyo naho muti uluhembe. Obole mundu oshaka biningana tukiritu ehembe yokundembesito lenda kuo numukaliwe kwenene shangasha byango muti ulungasi omuti ulungasi ututendo mumbote siyangabane koyoke esambo mamuti yo naho muti oluhembe obole mundu oshaka biningana tukiritu ehembe yokundembesito lenda kuo numukaliwe kwenene shangasha byango muti ulungasi omuti ulungasi ututendo mumbote siyangabane koyoke esambo mamuti yo naho muti oluhembe obule mundu osheka biningana tukiritu ehembe yokundembesito lera kuo numukaliwe kwenene shangasha byango muti ulungasi omuti ulungasi ututendo mumbote siyangabane koyoke esambo mamuti yo naho muti oluhembe obule mundu osheka biningana tukiritu ehembe yokundembesito lera kuo numukaliwe kwenene shangasha byango muti ulungasi omuti ulungasi ututendo mumbote siyangabane koyoke esambo mamuti yo naho muti oluhembe obule mundu osheka biningana tukiritu ehembe yokundembesito lera kuo numukaliwe kwenene shangasha byango muti ulungasi omuti ulungasi ututendo mumbote siyangabane koyoke esambo mamuti yo naho muti oluhembe obule mundu osheka biningana tukiritu ehembe yokundembesito lera.